ye grom biem ye grom baram kunku bebu siwe radio suni yanga etogo gomnanti ni ye togo ministre be tungoni kako ye lafia su sukana bufa la barfa meka kunkuni kako kapu tungoni na ye yunzu tungoni na yuwe kanka oko yuwe kanka be iba yuba yambamdo na iko yu suti anisanga mbe ya unuberi yanga eshikanga anisanga mbe ya upalu sanga Upalisa nga sikuni sangambe ya ni mdongu Mbita akunu na po kodokeri Mbema kwa ayuma awama ajwen kira kunku Bebu wabu kanaba ubani Bawome ayuma Bawu mbamsu kwa ayuni Mbemu ubera beba mabu kia kabubla ubla Mbemsu kudongu suku koma Ida tia toku gumnanti ni ide miniso sutungu Ninda ufala bafuma mwe bani besokere Kanga ya mbambe kwa yu kanga Ya ubu saraku fako harafon na Ukamala bari Kaa isangambe onubeni suku kanabu yu Unanati awurumnu Unade awurumu na bu kere mbetambi Ba ubu kanyuma so Fako hari afo nza O ni na Afo nza ni afo naso Na bu kere buduma Nyosbe kuni na bu yonzu Mbetambi kwa yu kanga sangambe Sangambe bubaharduru nyanu Bunima akoma Dokte na bu kwa uo ayayuyem kere kunku yue Uko bakoma sunso sangambe Bubuta akununi Na ayiribu ube na bu kufama nyembetamni na ko bukanda fakoto pakbe yo bare an sanganu o karoka fala bar fama kana yashim ne nimbo su shiriya e yo anye ne tana wuru ne munda nyim ne mbe na tia wuru munni yanga agent de santé communautaire ni ben na tia wuru munwa na bu kere nyim butam duma na bu yozu butam be koy kanga bu na bu sa fa be sa ka kunku be bu mabayiri na bu mabayiri nti bu su shiri mo yabani biaso ye prefe ye nza docteur Edouard suko ke fala bafu mamu yabani beso ke kana jande nyimnam ne bunati awuru awurum ken basha kana am ko mu rabu dikibe am mu na awurum do bu na na ti awurum nu na bu yonzu na ma nyim tam na yirini be bak be bu ka bu masku na bu ka bu duma bu tu shere kana yuane ne tana bu babara e debu na bu mani e ko kashi inti ye nzara docteur ke ni ye prefe su shere ye fa meme ka kunku be wa meme nuni ye awuru awfo biam ka kunku ya nzira fa me su shire so kre ka ya yuani ye ne tana munda nim munem ni jutu ya nim ya nim ne tana munda mbu na buba na buku mam tam na yirini adena ko kanda fa ko mtam yu wesu fa ko mtam kibe ibayu na budat pak ni ni be bunu dunya pak ni intu su shire ya da ma ci mu ban be so ne yu so ke kun kuni a amon sheikh ne kala garbi u branka manule ya nga kafa mamam di adena bena de kibe ni ko tramunda bu baksa e damashi mwa ban beso ne yankan kunya manche.

0: 104.5.
1: Togo bara Togo biaso ahila barne ifite ye ministre ben nasara urupa de sheshesu atinso ni yefemeya da atin sheshesu so ni kotu haji kowa de sheshesu from the mofo ye pre cnh peresu pa ahila barum pamaya kunkun karpapati lamboko ashiramam ahila barne su koma yero ni be bula kombika bubako haji mbe iwe anyuno be koto suni nasara po akinyo afu abranyo zonuni ka atia teke dada kere be yakuruko ne ko kere duma fashe etekere nasara sara mo kweno ile bleso be yakuruko ne ye ko kara ye duma fashe amma bunam mama gobe yakuruto karna ye pako afombe subanuni amma yakuko kara ye duma fashe ni ahigonka afara de gombe bu fashe ni yirela millions an boto yanyo boto abranyo asheshembe buni aji ko from the morphone itoko buka yela barisuka na wara wakarebe abato kari na akuru kwa ajini kebe ya keni aparade goni ya fashika kirika sanga njuri iko yuka bukaswa banu neka ye kuruba ne bato kari bukasuni yeno iyanditika kye swa baswa ye kakiba ne kuruba de ye den wabi wananasu afako njini maya nga ye fa bukasuso adena ankeri kukunkurutia haji sheshesu kwa fomde mofo tupa ahila barumpama lamboko karabe ikombi wonoke bako haji ahi afombe weyanyuno ni nasara fa kinyo afu abranyo ni nzo ati wono na kokara nduma fashe dama sanga wobarebe yedema duma ku nasara saraburne kuno ichi abrasansu nasara fa kinyo afu abranyo ni jenule pako jina nyine sanga na be namba karame duma ikurunyama haji nkoma yede ashensu nyine ma yasufa nyine ndorimba na ekere yasunde na ekurukonya nyine atini nambere moshi ya yankuru kaya kwa aji ya lakara chimbe busheshesu beferibu paspo kotu awyebe ya wene kurufa ula angule tonyininu bukuruka mela barka awye wone ibuibu na sarasara burunu ichi abranyo ni nzu fwa kinyo afu abranyo ni njeni buwo nyina awye mpaso yobride aware nudo nyinimba busume kunkun labari ne kere kwa pati kuruti ne yasunde ne nyande ne kuruyo nyini terifieni nyini de labari le Yesfa malamboko karepapati o Togo dieso Togo bara be iti ashrama kumbi wonoka iko haji afonu afu akinyo afu abranyo ni nzundenu Anye kadashine buye na sara sara mokwenu ili ble ngona Be ulesa nyine kadashinu haji de sheshesu de mofo Kotu ye ministra binye na sara urupa ngbongbrim ni femeya de ati natuwa de ministra Bere ulabusa nyine kadashinu Irina se NH demo for ni ye ministre awate hoda

0: Barcelona.
1: Saka bia atanam ko nam ke bant te ba de jokon ko le ngat mo gwindi ko ko ko la ne sa pa ma mo le.

Haba. Wa qadimu li anfusikum anadina an yamu kerebu amma la mu beda wallahi yinan garabi ya kereni ka ti juma tin tiyo koye kon ze garabi ya kereni amma la mu bara tutu ko wa na to sanga wa sana ji sana no bara ma ko sana ji to sana no bara sana ji sabare na ko nya ti e wa kun mu what is on about para ji sana how much is on about ngushi sana na ti am ko oh ma wo yo di teun oh na bu ke nene ngu be ba ye ni ko ngwa awura ko nya ni aba nye meta na ma ma le tira ke da nya le kere na mpa ngu ti na ma ya ngwa akuri baba mbaka ko wa qadimu li anfusikum ibda kama ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afakira ya aman ka wata kun afota ka ba ne o babe ma ti en obu ke ni egwe mo na woro de na papa ti ne le an e te ta ka ri ko e jire ma ba nabi ka ri wa qadimu li anfusikum so ni ti ye yi ma wo yo da ka kama ka ye shibu jina abare na bu shi ya jina abare wallahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mbaram chande antarang na mie angu ya shi waraya itanayo ya simata sai waraya tanayo ya ama mie la angu ankere tana bara ni hore butana do bu fatana jande ansoru nyame nyeme nga busanga anye busanga alama anti akpofo ba anko ambengu ansoru nyeme jande na ankere tana landri yatana na antana donzo yatana na anya ka ambengu anzashiyo anya ka ambengu anzashiyo bara wara ba aja nyeme fema yo dalili awuba uhore suwa ba nyina ka kinzuko te afame soru nyeme ma nyeme ngelu wara moto me yuwa wara ba aja nyeme fema yo dalili anya aje ke kan usanu uhore kuro kubo be fa dio ilame jande nyine ma ma nyine yo nzuko te jande soru nyeme ni lebe be wo hore mu na bata sushi soru nyeme jande ya soru nyeme ni ya shika nyeme fa me asanga ya onu hore halin baran be mu hore ya kekere ke hali kuru ko tabumba hala banka ni hore ye ni hore ni je tana ni ti kuru tabumba abanya bara ni hore wa wu mo ye ti o onde me ye aba ko ju ni joko nde ka jande ma be shu kwa no ti do dong jande soro nyeme mba mu be woro dumo jalu no de ma yo jorun jorun ni anu bom nga be wume be ngu wa je o o woro de mbe to ti koti koti ni jande wo ju anye me yo an shi am ta mu be nyeme me ye dalili no ne da bta ni bu nga ke nya de ka mbe fa ma ya su ni anu fe na mbe mu ta la yo bu bu ni ma de ke be wo mu ta ni wa nke mu ta ni be wume be ngu wa je ma po de mba ma nyi de ti na fa nyi ni pa bu ni ke bezu dem ti kanga na bare mo nyeme fe nge chi bu ngobu ya so o ju anye me fe nge anya ka ambe ngwa sa da yo anya ka ambe ngwa la ti na ankere bura anyi na mu ku shi jara fa ku aja nde ka ma be ya ke me be mu ankere ja ama mbara ma la joko ku be yo da an koru fa ngu fa ji nyene ti fa bu ngu fa ji yo nde nye la sa bebebe ibita yo bi eso ni ne nsun bi eso nu na bi eso nkoru ale nde ehwara baba na nde ehwara nsuku su yo nyina anka yira aya ka ano ye she wara yak ma ama ko yak anja ke ngire ma me inya anyi ne ne ame le shire ba anka yira yak
Nya sanga be ikoro ba se paro ba te kwa para anu ngere o. Sisa ire ayu ire ire para. Nya sanga be e la sheria be be yo ma bia so ho. Ni ngu ke kwara ayu ni sheria le ku ngo o wile. Nya sanga be ayu koro yo dal kan gar wo fu na ti mo hu ne di o. E ngu ke kwara me dal ka le ku pe o wile. E ma me ku. About the economy, Babi Sakare. Young, you sure? It is I am your dark eye of all. I am your dark eye of all. You, what are you made, Lidima? What put in your what dama? It is on your dark eye of all. One more, you black. My phone with you. A phone with you, you know, Rale. Connected Bara, Chande, and Yakan, La Mokoma, Sadayo, Nianza, Shio. The baby, they must have. إن خير هنا عظيم برا ما تلي وطوليشي إن أنشي أجان انكور جامعكو إشي نانزا إن أنشي انكور جامعكو مهوني بكورما لكي كبو أفتا أكون مانا نيكو نيه بابا ما هو غاليو إبو أنو نجا أكو نشي مكو أكو ما يزو نشي Bunga jana buja nengwe, mukwama buja. Nika ya kukwama uja buka ungo. Ishi nga tonja kanyi nida mati, nipa manjabu. Na shi na hafa tuwa kanu wabu ugui kasa wafame. Inga da himbu inako, wako tana jawaja. Nekembe da unhune, wako ngwana na lea senu wabamandi. Na fe te teza. Dege bo takatini. Na kwa ta sakara kwa bunga. Ale jingar mofu na fa gwa kwa bwino. Na fa nyinu mkwi kambe na fa mwomba takashinto. Sanga be watu nyinyine na sanze na yotito. Nse kwa mkwi nyo yosheo. So. Inga nshina nyinu tuku nandule. Inga waro kwa wisa. Wade wakwa sana. Kembe huu bako mwana lea sain huu wapama nde ibaba ala sakama ajakama nyinja zuko yonifuni iwe kware di ya iwo mayiribi wawura kwa ada iwe kware di iwe nyafete kwe tita iwe kwa sata ali karofobu imbali ishibu katabu wapame ele mewe nene kwa sata karofobu ibajuli kake kwa ole kwa bwenu uwa pali mgui takashitu Ngwi tu ale chinga mo fun ye tangwi kin nze gbona ye yo ken e kore da sorondo he e de kuru da ma oi o ti za zo nya zo nga mo fun ye ken ken ga ya so fe ta ni ke ya ho e pa ne pe ti ndo ida non be ni kar fo ku ye da ro ka wo ti ha mo ro ke ni ne Tansambo bebeke feshe kwa wazo ne mbo bara kwa bui na haba kai. Kara kwa bui manu kwa koro dena. Mbara mwajika kere bufane bufane mwa bui nuni koro le. Bukoshe kwa wafa. Bara kere be kuru kene kwa le kwa bui nuni kere koshe kwa wafa. Ene kwa le kwa bui nuni kara kwa bui kei. Ndo manu kwa koro dena. Ndo kutu kuda. Ndo dikebe yafeta alibe vute ula alifundi. E kwa jule sa nyokere yure jip manu. Kanuma ale sondoni. Jade kebe afaba ale. Ya shimba da pala. No. Bala ura tamonu le. Anu voma asho kama kade je tere kye fwe kura ka. Kede ye shimbe je. Nyere kwe kumpe nwa ye ya urenu Afo karafo nyere karafo be kere kere Man kumpe mo A kumpe mo a pa ma Na ba shinda anko la pan la Mene tu tambole bu pata ade de ki yo Yiri kwa la a janka ale vore nde Mbara mu nyene fe na man darja Anfa nyere mwende mu na anfa tana jama aja Ma ma be kon Ma ma be yi Nye kakan ya kan zaji, an ya kan zaji. An ya kan gwaramu.
Benle. Kati nye ma yo jali le kamala mbara mo benye me kena kye ba ure ni. Na bu wo jamano, bo ju wo jabri bebere be ni. Jande, nye me kena yo ni fay. Ma waro yu ya. Bara kore shia jore masa kwa shia. Bara, waro huye kuruwa. Na tuwe kuru patare wa bui ma buri ta kushia wara. Ma de keda. Bara kore shia. Jande ami angu, na antara angu. Suno bejale yi yimu. Baranza. Yi yin zamane, iti le mamu wakibe yashi kanane. Le mamu a yi yimu zam. Yi yin kumbu fere shika Ibrahima. Na bu fere yi yin kumbu shika Musa, yi shidi yamule. Yizu iti le mamu. Tanga kero wanya pa jama pa fere isha akwa yi ne papu ya fi ne papu fi chafe da wutri ye ke du shi ka chafe da wutri non kalamo ne bu ya ni murfa suratul a'la tadi payo rakabu murina karamanya yo karasta bi su ko ne ko kura tadi ayiri su tadi su ayiri su na ati kamaka

Ah, I get this comma. Alpha Ilesu. Tadiri Dabanga, Kayo, ahi, ang fa yu na fama, ini auru, karabongo, ajasuna jisana.

Mweba mwebye so ahin labari ni iti ninge mene labari ya kuyashiwa Tayuro Mustafa Beti Lori Kanfo. Yiri sume kunkun labari ka ininge yo fitatwa. Yiri la kurku kankambe ya firi portu maneni. Inzu iti kaki inzu yo. Nyini kurkumbe fiteto ni ninge mbono mwonoa ikadashi mwonu. Karti be ikirika iti togoba ya nga karti di identite. Ni karti be bufatumba yiri la karti di lecteur. Koto ikada Shibi ikirika ikanlori irna permis de conduire. Ahi mwanembe washimbereni nasara sarambe wononi leblesan ye nyene kurukuntora. Portumaneni duan debweni total ele. Yesu shire jama kunkunkere la mwaya kunkunkere kajande boti labare ko bongwine kurudi ahoromaido. Ifre ya ahi lambansu. Abrangona, abranyoninza, abramochwe ningona, ngbeni mochwe, abrangona ni mochwe, buru, abrashaninza, abrangona ninza. Koma nyene nje ma radio communautaire la bari neka otuile ye chere beberebe nyeme imeyo terifie ndamashi

to mwe babara ni biaso radio communautaire la voix de la cité femme radio ni tana femme ya subisa konkoniano ya okrefinzo mi tiabrana ye wonyoma ya na sere sere ngonano ye wele bre mo cheche na nyuma kasanga jobo mi koni ya maiko o dalili na ye kuropa kiano fala bari bo wesano na ye fatwa maswade na mwe bakire nyambeti na ye kurowe na fa mo wietana fo kasa kresanga chenkreche kane kwa kan fala bari no na yefuma mu yabakere ne kurunya bichi jenga chikireso yetinge so ne kansha chimfume kri anguru ne ashingu yifo de kremi yirbo shesu ne ikuya yirbo koro sabe koro sanga be koro ye kanshi ye de ashe wule kri ye yen she de makoku yan makongwe sanga bo itsera gandenye ne kramani ko tike gandene ni waro kre sanga trife fumno de makoting game fumno afia sanga ngo fumno ye kora ya sawara ke ye kwa kwa bukata ida dumano ye dongo ye wula ahurun lafia ita shida bambaka boya fada iri mikoni ne ka kishire be berebe de makaye surwa to ko sunebi ne shire be kuma de makaye kurwa sma sunebi to nga wai ye shire de makangon timede ya shire da makangone san kare sanga shankare kin fangon fa ya karafa te su shire fa ko da boke ya cin so im mef me shire be berebe kongweno yenge chema ya ko da freno sanga be ya kunya afa sanga ngo famno e famno na de ngona fa fte do ya su shura ma sanga ba ko tike ganne me ko na ode yiku yeno akura woro ngona fa me be ko na je sanga ngo famno ya shire na fama tana fombe na mani ne sangani yeni bere kare wore ce mengu kum vinga ma ngarma no mikun kotike gande ne ngala ma komni ba sanga me no be yanga ikare kana ba kany da fe no bone duniya paki to ngala ma komni ba kurman dio yanga kebo mi kone akere ya fama bole fa ko bodrunya tana abire so to ngani la ma kom kare ba ko ce ma barani be so be shibune be shmo kede de tikano fembat man kubato wa nyuma chifam yanga we yesu shere me kone iko boni mai ko buga fere ko bara mai fajana turi daus ne fa bawro ne fajana turi daus ibla norbo fank mai terk ba fank ma iba bodo ko terafe ne nyen shere ne fa me terfa kre terfa sma be bo dokce be bo awro dokce awro nya bi abri barani bi so be shuni be shma kare re chikano fembat ma de ke kubato nyu chifam la fi ri che korwa to re ire che ko fo yesu shere me kone ifala fi ne fa bi kon kon kare je ke ne pa ke ngo kere ne tore yesu ne fa ma la ma kom dongo bo dan sa ka soro ye nga we mi kone shibang fo dongo de bo bere fa fa ko do na ayo ye tana fom tere fi de na ko fte nya we shan wuro no do na bere sma bo koro fte wo len na bo kom ka tana fa ma bula mo ya kre pa che ya shirbe berebe ne fuma barani biya suwala nyanchi ya nga kere ni dike buwe fe chifa ya no kumane kuno ni yire kire wara wahara ya baraya chwe nganga mano dike kire buwe fari wia firi wia tori ya sabi ya fumboro ya nga nzuinu ya natira ula mweneno angumano bakaso kumano ashebo dike kire buwe fadi ya nga kire natikuru ya no kumandika tenga dikebo yefete na yefaula un la fie su shireme koni yire ma ya kurujine la fia yanga we yire ba nyamba ma tsuko koni bore su shireme koni ifa adaman de bakere wula awun la fia ye shire berebe yanga yenim bam yene mam bam yene mam biya mene mam baram ye gorom biya me gorom baram ye tana fam dongo yanga dan fam bawula mene boro na kuro koni dikebe yanga su shireme koni miyesu yebo kore su shire me kone yebo kanda miyesu yebo kore kone be kone boro brishi e boro kone brishi yesu shire me kone yenga yebo kanda boro kone brishi yesu shire me kone yenga yebo kanda ni ifaje kene fatula makom kare dina bokoro batu yeni lafye dike banye ni samyeni e shire na fama yofo baran biyesu me kone shiang ufo ni mabawiru kwa ufabaran biaso me kone shiang ufani mabawiri kwa ufabaran biaso me kone shiang ufani mabawiri kwa da maka duwa be ukuro fafti ya bila dinabu niya kuruba kiesano niya kuruba ngubuja kuna itirabu na fafashi budenshin yere mwati matmamu wa kura wiri kwa
tafa yere fa sanga fa baran be so mi kuni shi am fo nima yakun kun kare awire pa mai babaran be so radio communauté la voix de l'autiti from yeda machina yeyo amanche la paribo iwesa no kongweno kikiriso na yefa kwa kino fama yenga yanga fra iti la fie la bario bo ifte yeme commandant bi yene ye otin no de barke docteur mbude mofo yanga breba bo komisona mamu ya bakere la bari yenga yeshika nyangula bo keno ye me gomnanti fatu docteur yanga betara sana profa la fie na fama yemba ni la fie mawani bume afo e bokeno buma pena kay bokemba wiya to ne ka boza sulani e fa ko nyina yire mawaso te nga ci kireso sofa nyine e la fie na fama yemba be ba ugude de kebere ko fajina afo nani saraboro ne ko yanga kikiriso banya awulaji sambeno yanga banya awulaji sano na banya nyamba tamambo kere matmambe babude da kebere ko vagina sara abrono nengona sara abrono nengona na banya kere boduma to yanga na banya nyamba tamambo ikoka bakpengo fi na banya pewima na bune ne bereskuma dina bukoro fa ngofi na bufatu tega na bunya nyamba tmambe bula saranza saranza fa ko gina yanga e afona ne saraboro ne kone to na bunya fa ayire mba boy fere sulfadoxine pirimetamine nya moja kina bufanya na ayire mba ni fama ba da makaiti ayire mba bo yanga yo e complete kono ama ayirin banci na ina fofo kon deren joye nza deren anyi na ayirin yau fereka sulfadoxine pirimetamine ya mojakina te bunga ya bondori na fama mwe bakere ne kababo nyina ayirin bamma bo annuma kere ko kwati annuma ko ni na sera sera ngona be won berani ile ble soche te bo me e ile ble so le bulma kwe le ble ngona yanga ibuna ka mai buya ke koroyo amma nabu yori akon ka jisambe maka biwa kwa uramano koroyo ahine nabu kali kuso waraba ula jisambe mno anka batuma gufom ne batmam da maka wono so batmam ai batam dongo e batmam kere aula karale bene ko juka brino anka batmam na sukara to bene bu kwa urus ma anka batuma budo nga jande yebu ngay bondori ne fatu mo bakere adena yakun konkere yakuru yanie ne fanyina la fiani na ye fatu yemba yebu nga yema la baria na ankrepati kurutia to nga be bu kasuiti ne ngemini wala baria ye tanafo yeshua tayiro iresma la baria ka yembwe monyo afti yanga nyene mbwe nyomne bokereti mbwe fofu mo tega mbwem ne bufte ngaraman no kere kwati fako krif mo kwesanga yanga nyina mbwe nyom ne bufte ri yanga chishe kyeo yibona ka nyoma ti bu le nule binyine mbwe mfte ri tega bu kere ti mbwe e mbara mo bu kere sufu ya bufte chishe kyeo krif mo kwesanga ani nyuma ne ka yeshua tayiro yantima mbwem ne nga ware nyande mabula bari yeshua tayiru ingi fa radio communauté la voix de l'autiti fa bondori ne fa majama kere jande bena konka nyina jannam nyom ni wo sanga bideno bena ya konka yanga wasum ye som susma kwa wala bede e ajannam no wara ye tanafom donguta ajannam be anka kwa wala no jande yeshua ni tayiru ingi bondori ne fa mo kere kunkon e fa mo ba kunkon kere jande yere be ko ka e kureshanka mwe wofo nyoma wuleno be ko ka tembe mbara fofu ngomi ya jande ko feri ani wane hitangara fu nyama so abarangona niko abrasa ngweni zo boroni ngona abarangona niko abrasa ngweni zo boroni ngona wala njando do radio sma yanga jande mame fiam
yanga a she funya wewe ija yanga kuro fale do radio fene fere shwani na ye kuro fere na ye kuro bade nyine a jannam ne yanga shebe wono ye kuro fada ma she yanga be bukaso yanga yeshua koko komna bo yanga chifiri dori foni tana chanaga fomboro Yesu malabari ya ka iwayi ya fete iwayi ni bufere yao karima yao kalima yanga yetanafo koko komna de wayile jande yanga yetanafo ni yene mabara ni yini wafete ya woro isoko kanyuma lebole shenle toka nifte yanga ikaratani yao karatani yanga nzwe ne nyanke yanga yambutu sheta fofwe ya feki ratani ninge nzwe ne nya e botu sheta fofwe ya tanafoni yeni wane ne mabarani ci sono brio ayinti sono shin yanga isonso kameta kone abrono so fegende yeshua koko komna boitana kana ga famboro inga bondori na fma moya bakere jande ke kerebo yanga bushike ni wani kurofado ni liberation af ne kabana ti banguma yeni wani jande inga bondori ya ni fatu moya bakere jande gerebo ikoka yene mabarani yewani yewayini iwambide ankoroma labari ya hitangara funya manso abraso abraso ni nyo abrango na abramo kwene ko abraso abrasheni nyo abra ngona abra mokwe ni kon ni kajande amfereso bonmejiso ito yeshi koko kona swinole na labari be wono na makura kan kere na okura dodo to jande mo eba yetuko shereo neka e na yetuko falabari na efama makanya maso ye kan gwiran be wara san kare be ta gwiran be kan yirina ka nyimaso ne ka nyini sangani woshi ni ko ka benisono ninge ya corona wulemeno na fe kama ke cha janna na fa ko de kebe akoro je sone o tomaso akoro sono ninge yo yengi la ufom ila menem dodo na shire na bufamu wana bafamu bamomo osmana koshina nine fofore toni koyoka sono yi niko ki wajabu mbe mle ya were na bude nyini barani fanga fofwe na bufafute sono sano toni kiswani watomasu nyini sangani oshi yena msangale meshi mmosanga nekanyuma so barago be akuri yafa nyuma sombaram go be akuri yafa to jande mamu mengude yikoyo kunvi mama sono yini koyo kunvi to nga jande bakame ka kruwa be ono to yeng beso ni babono ne fite awuro be ko ka dikibe bu shikifa bana ti do ba ti menga to jande no famna jan fowa shebu yire ne katinyi yodo nimaso nyaka gure ye kuna fama yeshina damaki kanshe yeshua ni yejojo shebu kuruti bwa bande ufam kuruti buna famea sono wa fa yo bonya fa kanda obiembie to na nyine ne ngeni ibafuto sano bo monti ashime fabre to nga wi mema ishi la makwa angufo mema ishi ya mengu angufo yenga wei ayanyana yu shiriam niyo dakaka yeni ya ishimbe yanyana yu shiriam niyo dakaka ya keni ya ishim ka ndembu nsufako ni beniti ya gwere ama gwere mbu mfashi nshini buiko yuka gwere mfakuni ishi la mokoma na mena kwa danikinu la moko wu yenga wulano yo fienso nyanguye
te nga ñene ni wa tomasuni d'afrique ye nga jandi ye nga ci fti ñene jokono dama ka ye xinyine sangani dama ka ye nga yewu ma ñene sangan ko jandi mo yaba yesu sheriyo na di ke kerebo ye ni wango wara nshini yi wayinwo ne koro yi fiti fofino dena ari ci de kebo an koro yi am fanga nyan kome de ne ambere febla sanga ni ira kwa fa wula yi wo fam sano wara fanga fone na kora ko ban wo fam bi na koro ko de to ne kan yinene sanga yi ya shina fafte gereno la jande mo ba yesu da ma shina yeyo amanshe ya labari ne ye kai nyari le ye fay mangu fashi bero de kibe ju jueno to so ye nga way ye kon kon kere ci ne fay juma de kibe ko kai ju jo ye bu e jasma ye nga way a janna mo pashi baka a janyo to nga nyeme ye kere ci ne fay juma ye nga nyeme ye shiemengo amfo me babaran be so radio communautaire la wadro titi fam tikala barbo mi kuna wiso kiama e kongeno ka ya pakino famale antana fo an wani mabie ko sisi fu benjamin kaibe de kamene fa la bare fumama anofono ina sarano krenda machina ya manchen ya mbere juma na so crefe no san krebatu ni sangane de ki chema yes kuma ya ke sangane fu mala makom bere fama klef mo kweno ari sanga be bakon radio ni sanga nga jinanje crefe borone nyo damashe nayo amanshe be bawono ye ci de ko ay pieni ba ne ba ka kala bare no ne fuma be ko yenga ko imedi so mo cienga ye damashe.

0: tesuda radio bebe no nya weribu e ka mo Abdul Sheikh Abdul Mumin Faba ne ka e ko ka ku no le
1: to
0: no nya weribu e ku faba
1: no an la ya ba ya nimba jande yan fa juma yana kana anwani na nkoto kare ama agence mno o bala nganye ka ko emi o sobe ku o ya kama yunuso ka jobe fakwa kana etia ka sono bo wuye bu ko haji na alo son na nka ti da bu ka fo do jo no agence na ekrin wa ba fama ni ko haji me etia ka Nimi la usian ka sotio ya ki ha me wa na ya mbem tsku
2: bella bella hi
1: e ko ah ni
2: u sana da baby son bo ba ba na
1: son bo ja so bien son bo kwa ni ni ko haji mo son ni sanga na ta yu mi
0: kenya o dole
1: eh to ya sima wa ha bi ya di do ya si son no so yiri ama
0: anyika shaka
1: to shaka to ni mef me mo e mo e ka ti adini